Mo dhe ke bega dibe hefte mo kuria gen dalan spray ke mi dhe show is kuria gen dani ham ko res mi fa ha kol dihin mi dhe ke fashion and beauty a khas ko re fa do he kama vaati mi dhe show ga gumne fashion ge mi anda badal ta ka gule go tum wa ka dakka lani no ni amu ga gumne amil mi ha ri tu ko hurum ta ka kore vidana bai kan kama bala lu mi dhe show go nani de mi dhe algun di tangeri algun na gaane maulu ki kuria ge fashion ta kun anikka vis mi ha ri yaad ba mun es mi hunge terega e trend wa mun anda bai fashion style ta ka gum bala lani me then hagiga to ka fashion ge waka da kala aruga mi hama on bure washa jehe ka gotuka kuria da ka me gotuka mi onne de to e hama wara mashhur wefa e hunne ke chi kuriga mashhur funne ke chi anika etan ahare fahun mi eba hama anika e chi wara boda mashhur wemun e ba de ge tere ga hame ken hedun me no mi hunne ni hair style be likam ga vis no ni amun mi reetu mum me ala gahana be likam ga vis makeup style ta kam be likam ga vis sama etan haru take fahun anika hama efficient style ta iada vegin anna tan eba fene de mi ga bai faharu kudi kudi badal ta ka ki ga bai creativity ege tere wadegin anna tan mise ba fene den mi haru balala iru ga mi algun nge tere wara gina bai ku kurin algun mena fene che begi jeans ke de to mi aso age ga to ga namaste ka nu di ha ga to ga mashhur vi style ekam ko mi harane ka vis mi haru ge jeansing ge meduga bara mashhur style ge to ga begi style ge jeans e ba fa ha ga kore ven nuni begi go tan e hunna top ka le che vis fa ha kore ve den ha me ya ki ga mi namaste ka haddi ha ga to ga mashhur ve gen vattere mi wide leg pants ke ge tan ko le fula ko mi hunna jeans che mi namaste ka haddi ha ga to ga fashion ekam ko anek ka vis mi har mi zamana balar ga ha me emme trendy no te emme gine bai ko lam be no wai e vattero ge pants wide leg pants ke then dehao ge kuri kol mi mashhur wege ngaiche mi crop tops ake then mi har ekama ko crop tops sam waragina ba ka warak kam de then denim jacket se mi har abbalar ge denim jacket waram mashhur denim e chila benum wa mi hum waragina mi denim jackets ta aam ko mashhur es mi wani namaste ka addi ha ge nge to he mi man namaste ka addi ha gar to ga mashhur wege ngaiche mi har ane kas mi fenne then hama me tankula chunky ko mi hunna sneakers shoes then vintage sunglasses noni aviyanu kale chi mives tankule kuri mashhur ekama ko mi har beinu kura mongalne chi nge to mi his dannawali mi kuri ge hena mes mi har ginabe ko beinu kura mongana bai vattara ta shoga de se bohuringe to tur wahaga de lave ka fa detto